Indura ingendo rero ndabona ubutumwa bwatanguye kudushikira uwitwa Jonas ari mu gisagara cha Bujumbura uti nukuri gukura amaboko mu mpuzu nivyo bigira umuntu ni navyo vya mbere kuko bituma ukira ubukene bwose ufise ariko mu gihe ugiye kwirigara

Nuko nuko rero ikiganiro hindura ingendo kiracabandanya ku isaha 3:22 turiko tuyaga kubijanye no guhindura ingendo umuntu agakura amaboko mu mpuzu gutyo bikamushikana ku iterambere rirama. Wewe rero uri kura twumviriza nawe ni kubibona ni kubisanga ndabona ubutumwa ni bwinshi muri kumubandanya kuturungikira witwa bamuzi ku izina rya François uti iterambere rirarondegwa utarirondeye ntibikunda kushika ku iterambere ugumana bwa bukene. François reka ndagushimire cyane. Uwundi yarungitse ubutumwa ni Didier ari mu Rubirizi. Ndabahaye mwaramutse. Ikiganiro hindura ingendo ni sawa caramfashije nanje ubu ndiko ndavomera itomate. Urakoze cyane bwana Didier, reka tugushimire cyane ubandanye ako kazi. Urumva yuko wakuye amaboko mu mpuzu mu minsi n'imbere, nawe uzoba uri kurasarurira abandi gutyo abawe bashikigwe nawe ushikigwe ndetse n'igihugu gishikigwe. Nuko mwana Didier ubandanye kumirirwa neza. Karirimbo ni Molo ku isaha 3:24.

Katwashimire mugibandanye mukurikira ibyano by'insamire z'indundi kirtire. Ndakunda kumenyesha ko tuba turi kumwe na Radio RDK Burundi na cyane cyane muri tombora weho kuki. Ubona ko muri iyo tombora ariho byinshi bamaze kuba abongeramwo, baramaze kuba abongeramwo itike y'indege, ariko kandi barongeyemo ni radio muri ino tombora bise weho kuki na Radio RDK Burundi. Ariko kandi baratanze n'akaryo ko bagomba kudandaza ano matike ya Radio RDK. Uremere kudandaza zino tike yaba uri mu gisagara cha Bujumbura cyangwa hanze y'igisagara cha Bujumbura, birakunda. Ariko ikibujije nuko mwege mukunda gukina bisaba kuba ufite imyaka 18 niyirenga. Ariko kandi zino tike za Radio RDK Burundi na handi zikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi gusa niho zikora. Ariho amazi n'isiri bari ko baratomboza, ariho uwe ko gutomboza miliyoni zigera kuri 5 muri no tombora weho kuki amafaranga amajana 2 yonyene gusa. Hari n'umudamu yatomboje amafaranga ngana n'umuliyoni, hari n'undi yatomboje ikinga, hari n'abamaze kuba batomboza amatelefone, hari n'abamaze kuba batomboza amamashini ordinateur, ndavuga nka terasi, ndavuga nka Clovis hamwe na Fidel yatomboje telefone, ndavuga Pierre yatomboje telefone Android, ndavuga nk'uwitwa Ezekiel na Anatoli hamwe na Pierre, abo batomboje amafaranga na n'umuliyoni. Mu gihe witwa Rukundo Ernest yatomboje miliyoni zigera kuri 5, umva ko ziguma zigabana Radio RDK Burundi. Icyo usabwa no kugura itike y'ibihumbi bigera kuri 2 byonyine gusa, hama ukagerageza amahigwe yawe. Ariko kandi ushobora kuba ufise icyo ubaza, niho bari kugira ngo bagutunganirize. Ushobora kuba kugura kuri 64.50 ubusa bugera kuri 4 kugira ngo ibintu byose bimere neza na Radio RDK Burundi muri tombora bise aweho

yesere kankwibutsa ka kera gato uko bigenda kose na ko gashura kuba gufasha kugira ngo gire umugomeza muri kano kanya arikwitira hari ya mu gihugu cha Mandela Nelson akugira ngo rero tumene nk'abahindura gato tukubiza ku kera ko kwera ko nako nyene akabaga kene ko nasubira kwibuka akazi ke abayahoze akunda muri iyo myaka irenganye kugira ngo umuntu yibuke akahise kiwe gatoya yese nuko indirimbo niyi hari ya mu gihugu kuva hari mu gihugu cha Afrika yepfo

kubari ko badukurikira bari mu bihugu duhana imbibe kugiye cisaha zine zirenga ko iminota 2 ni kuri mwege muri ko mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye eka ndetse nabamaze gushika ku mihana yabo muhinga bw'ivyo mu biganiro byacu bihagarariwe na Matthieu abona Yesu kuri micro ni jewe Jean Claude Nshimirimana nkuko ndemeje kwibabwira haba ko bari muri Kenya muri Tanzania muri Uganda bachi kuri internet bari kubatwumva kuri indundi kiti akabungo com abona bakabageze igice cy'isaha 5 zirenga ko iminota 2 ngahonye iwabo ndabiguse uko ikiganiro rero ari joro giza mukatwakura kuri 68 amajana 67 186 standard utumwa bugufi mukatwandikira kuri 72 amajana 344 106 mukipfuriza ijoro ryiza inshuti n'abagenzi banyu abari hafi n'abari kure bakabandanya bagiyegwa n'ibiganiro biriko birashaka kusamiriza yanyu ariyo yashu.

0: Gira umunywanyi ku murongo wa kabiri. Allo.
1: Corote.
0: Oui.
1: Ni Jerupe Mukike.
0: Umeze neza ngai Mukike ga Jerupe.
1: Neza cyane.
0: Amakuru ya. Umeze neza.
1: Cyane gusi hama muga. Ariho umukunzi wacu ari we rwanyu. Yashaka batashye kwa cumo.
0: Ego akakanya muri kimwe nga yamuneza cyane
1: uravuga n'igi kwimukike
0: amakuru yawe
1: umavere ko yonyine umaye mu
0: ndagushimiye cyane
1: ego mbona mere kuri wa pike nawe turi mu
0: ego na wa pike muri kumwe
1: wa pike yarahenga nyamfa ko mota sasenge bacyane
0: ari kari nga
1: none ngira ngi kindika ya production ama
0: wi
1: Omba chembona muri zarengane mukiki.
0: Yego.
1: Barenu cyerupane di telefone je gwanjira kwae mukiki. Kambone ko ti mukiki mbone fo chembone turuni zine wita tika nyene seko. Eka chembona no wita tere rumusirikare mukiki. Abati bijina cyandi kuri mukiki cyuma tinimirambi.
0: Ndagushimire cyane ugira ibihe byiza nawe.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Aruvera muhimba.
0: Sawa sawa. Uwe rero yari cyuma wasabye akaririmbo arakwije na Nice Black Winner. Nawe ukabaneka kujyohera.